Fiona, o na tau na lumitunga e na vei ngona kensa. Ano mo matandenda ni, sapa kada i vola si nga sapa dunga e na kada si ngona. Sa tuku ni kati kitu na rara ma kina totoka di kema rirai. E sa Fiona, no mo sa ala kongori, sa rin tona kana kena mo si dina. Mo di Fiona,